0: perahan maya frekuensi siang 24.2 MHz.
1: Kailan ka nang po? Sa ngulon na pamantag talutulong Malaysia na kataguang kabalingkangan kalidasan o mumusaro. Ita nga sukodwago kiumur hapanamanam gisam 24 taon labi 25 pihatus kataguang hagak pumsarahan masirasi ang kamurungan. Labid kanarasi talunapanamtalo pihatus na iyalo minaganod SPM taon 2025 nailan alidas pumumusaro. Kabalingkangan kalidasan po umusaraw na po nga akon ko kaluhayan. Ilo na po nga hal kalidasan dit kigunat taguangan ko piyo. Nung kapuriman ko ahagak po umusarahan masirasi teko at tagak kalansanan aw ko'y osong luhunan pagyano na po ang hupan. Panangkiboros niyampayad paganakan tambalot teko pakar counseling ang pakar kalidasan po umusaraw.

0: Kalingaw FM.
1: Mumang ko pa padagang, o mumang nagi o tutunan nunumanu padagang o? RTM Sabano, pili dit o tepot. Iklan karait nunumanu padagang o. Milo orangaw do magikinongaw, manikid timpu o manikid tadaw. Tatap alaku produk nu om nunu manu padagang nga copyright right. Romutono, tupisor pemadagangan, id piromutan. Aso walwalu, turu iso duo, tolu apat-apat. Tokyo putan, id nomor iso onom, teko iso walu. Osiri bagatang, osinang om kosudongat gatang.

0: Pamaramayan tadaw saba man poro ontok katulun na permiso tulan kawalu 2026 id dataran kakadayan Jalan Tun Fuad Stepen katimpun jam katuru tulun na hapod tutuong. Wukon ababayan montok manuang pamaramayan dilo kampay no pamanahan tinaru sabah kapakitanan laser lampu ang papasalimbaw susuyan pakikitanan choir the male efficient meampay artis na lap ang limundok ababayan dilo no po nga pamantangan tadaw sabah man pahoy magano himalohingon tagayo pogun tundatus ripang lima Dr. Musa bin Aji Aman malohingon tagayo pogun sabah. Rikot kono, mantok mamaramay, pamaramayan tadaw Sabah 2026. Kapisanangan mamaramay tadaw Sabah 2026, mantad RTM, teman setia Anda.
1: Jam ko siam 5:00 ko sabon pon siko kumadi ko yu ke to ka kali pe rongo di ti radio Malaysia kening FM ka kali me pa doho di jek le mangambalet ti ko yu gi som jam ko padam duo tanga dau di ti amala sana gi dah na kolih sna gina odi ko yu ke na rongo ngai de sinding-sinding nulu de ko sabon di ti harap timpu montok di ko yu na gi de mageringau kada lihwa ya bobayan mageringau jam ko siam gi som jam ko padam miso ko sabon tadau di ti arana popokering di kayunga mana pada kayu foto do maya WhatsApp te kayu di Facebook keningau FM. Pegoro apa pun sikau mantak kada pasan di pinatud mantad di Serena Scott mantad bia pasan ko kuma isai na podi ko tutun doho alan sanolidas ti kita dau kuma di jekon sikau kasih ko sikau nagi kuma di ka Serena. Semua suhut iti mantan di Victor. Kau pisanahan ke sabun DJ Keningau FM. Yokui Victor. Manahak do pasun ku mata insanan tambalut di papanau keraja hiti SPX Express. Dot sonong-sonong toko da ku meraja. Moi de pupingat de pasel. Kio kasio. Montok di tambalut di penong id kawalayan patah dan ngak intantan degusan de tasuka. Aku mau ditabang-tabang om taka-taka ku hilan sunsuron mahara hile di keke negi pasan ku mau idoli das-lidas tina namin tantan deko yu papanao dot nu nuna pokeraja kasio kasio aku mau dika Victor hari negi dah lansanan toko kio alansan dan nuna pokeraja di wansoyan toko kapanao ngawi dot oh so senang kio kasasari toko manamong do koting oligan manamong toko negi dot ko lidas santinan toko. Pekor apa tapi naiko, harap timpu, kumadiko yu di temu mason, orhian temu mason, soai kau milo madiko yu foto do, madiko yu toipo, kia pasan diko yu, milo lagi kau mau guna di ti voice note, lalu lebih pas kira 200 suyan diko yu, kia, mana padiko yu foto do, pasan diko yu maya di ti, hongga-hongga napa platform media sosial dot keningau FM, nige lihwan, kumadiko yu di, soduk kau mantar hiti di watas do keningau, kada lihwai do to kakak, lemon aku dung dahai, milo kau mau guna dahai maya di ti RTM Click iti aplikasi RTM Click teko milo nagi mo kinongo maya online mana pwede kayo kinongo iti Radio Keningau FM maya portal teko iti Radio RTM.gov.my na ito ponsel nga haro o piramutan internet di kayo kya. Bahama jam ko siam 5:03 ke sabon kanopo memelihis ginawa mo kinongo sining mata di Apollonius Jimmy Rock and Roll Music.

kumpisanangan tembalot kini nga FM. Yahay, tinumungan, wiri-wiri. O tumbayan na po, agangaw ko mo na rimono na po. Sundong ohuyan.kakaman. Kada ohuyan, mag-inangaw sinin.

Gita itu pusku seri mantan di ateng pini ampatan di Jill McRaffel menegur vita tanah di jam kehopo dan apa atau pedam tolu minit ke Swabon. Abah ama apa sih kau kumari kau yungai tain sana tapi naik kau ngawi di kakak lima nak kodung makin ada hai hina kau kena poting pada baina. Makin toku hila labu sudah ke Swabon di tiki magadau hiti di penung watas keningau. Kura-kura kau ngaya tawan hila penung kau inan di kau tapi naik omila negi mani kau perputak ya. Ampa sih kau negi montak pasan di pinatan maya di tiwa WhatsApp iti mata di kopi sanan ke Swabon di Jelisa kayak gitu. Anu kabar tadau baino ka senang-senang iti ya lansana olidas mi pai keraja mane kita dau lalogatan mi bolotok id konti kening FM ku hoi ramai bo Dennis tok kudu mantan sarayo pisuk-pisuk osogi osogit negi nodih pemugunan baino tu nakarasam ko sedap kasih ya. Lalogatan tok meneguang keraja mane kita dau lansana olidas mi pai keraja Ponsiko DJ kasih. Ponsiko lagi ku Marika Dennis. Eri niki bagi ya. Ponsiko hana ku madmina mangun. Tu nakarasam na digi ya. Iti pumogunan tako bagi ya. Aw na pedih hambu. Hoi alasu adalan di kopi alasu tadau bagi ya. Eri niki nga aku pi osonang montok kolidasan. Aw nagi osonang montok diti apogun tako bagi ya. Adalan kopio dot magadaw deti kita daw lagi som kepegawit diti El Nino kati bahama sumusuhut nagiti paso naman tadi isay giyati Matthew Vatican mantad watas tuaran kopisa nang kesaban tada ko limo kumata insanan magi kinangaw kinangaw FM o managi kumadia DJ kasyo hiti aku kota bulu debay nati ka minaya ku pimpanaw temuhi tito ginambur kadamayan square iso segmen sundait bay na DJ kato ay kakal toko pwede babayan mo keringaw tapi nay ngakon ko segmen sundait Sundait na kya, manuang na pati ababayan mo keringaw nga, amila ko papata da Sundait, amila papata da Sudawil. Doon na po manto ko da mo keringaw nga miyagal dit, o kudi na ditimpo. To hindi na po ababayan mo keringaw nga gisob na jam ka pa da misa ko saban kya. Ngawara na po Sundait nga amila na gimana po po to da kya tapinay. Aramay na tomod nung wara Sundait kasi ya, iri na gibo. Mangukab mindah kasyo. Pengkoro kani ngau baino lahan menomatu durian kyo. Pendong na pahitik kyo biyo kita ko 2 ringgit 5 na hopod sin pomoti sekilo durian kasyo tukoy. Teduk banget kyo. Karena aku mau hitih sambil mimpoju hitih pelumpung nawang kadamayan. Ponsiko, kasih. Ponsiko lagi kumarika tapi naik Matthew Vatican. Mantan hilet tuaran. Ina ko pimpanaw ko na matitito pinay. Ako na kailan nung agumo durian da bena ka amo. Hila da kakadayan nga may gali agumo kanta kyo. Tu musim na di durian da bena. Nga ako pa na ko pimpanaw gisam da bena ito pinay. Ambalan ko may suwab din na lah. Ujung minggu kyo ko pimpanaw nagi. Ay karapokan si ko mantag na pasan no. Ay Meteo mantan hilawat astuaran. Pasti kau kuma di kau ingat insanan di kasasari mana kodong dahai sundong pengian ni labus kau mantan hiti ponong kau yunan sokid ngakakal mana kodong mau kina ngau dahai mau kina di radio keningau FM maya di ti radio online te ke maya di ti aplikasi RTM klik bang tapi naik kau pagulu daw mau kina toko di ti kabar keningau FM dah jam kau pada misa ke Swabon karena waktu milambus toko mau melihis ginawo miampai sinding dulu dah ke Swabon di ti karena mau kina ngau sining tadi SW Limpin yang patan di Brenda Londo, Pinirubaan, Minagawit, Piyupusan.

0: Kopi Senangan. Hai yohoi Datuk Francis Landong. Kadauna makinongo kosalimbahan boros dusun Keningau FM. Okay, so ay kakarong ako sinding-sinding ito nga senong Om Ika Lalangat nga kanu nagi kapoylan miyampay molotok DJ dito nga suaw kuhoy aramay mo.
1: Kaila kenangku, bendera Sabah nepo nga minangan alanai seginemud in teluh mayat bepetimperen linukisan grafik nulu kinabalu. Wati kabulau apura emaragang. Bendera Sabah diit kumeisa winasai di Idris Icin. Semulun memalukis palan diit minan kunao mantan keteluna pedemisa tulan kewalu 1966 pedem telu gisem 1966 waluna pedem dua. Bendera Sabah kumedua nepo nga ginuno mantan keisa tulan keisa 1968 waluna padam 2 gisem 1968 waluna padam 8. Damat bendera Sabah bebas wagu nepo nga pemitanan mantan bendera Sabah diit kumaisa diit ginuna ketimpun ke padam 6 tulan kesiam 1968 waluna padam 8.

0: Jam kau pada miso dua nak pada mesia mini tak kesah benepun sika ku mereka yuk kakali perongo di tika seliman merasa dusun ku hoi ramai bo malansan lagi dah nak kolihis ngai da ginawa di kau nak rongo da sinding nulu da kesah ben di ti megal di nak boros ku kia ti kita dau ko limo ta dau bai nati jam kau pada miso tolu nak apa di mini tak kesah ben makin otak di ti simfoni rohani nak pia ha pogi langan menong di ti simfoni rohani da tadau bai no karena kinong hot kau
1: Simfoni Rohani Manikit dadau kelima jam kau pedam isa telah dapat minit ke suaben Simfoni Rohani. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Megal kasari tadau kelima rengau iti ababayan Simfoni Rohani. Megal kasari mantim puna yat ababayan diti miampai makinongau pagi baparasan tadau kelima ababayan itnulud di Hajirin Mansur. No at pagi baparasan di siya dua di Imam Kifli Yasoy, ano kinungahatakaw.
2: Sarang kasaban kati selawat tawagu iti ababayan panamparasan tadau kelima miyampai ko miyampai tako di Tuan Imam Kifli Yasoy asong lundat na itutunan iti wata sa kaningaw. Assalamualaikum Tuan Imam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bama tadau may nati Tuan Imam harakagot pagkuhatan miyagalat minggu-binggu ni nakatalib pagkuhatan na pad may nati Tuan Imam nga nu at hukum kaya nu at hukum dat mga limulimut dat tulun da suway.
3: Masya Allah DJ iti napati iti napati pangudian di tinga Allahu Akbar agung matulun iti dat mamansay-mansay bat bagal iti mimpanaw nga mga limulimut dawakon mi SMS kadi ataupun mi chat kang ako asa nang nabagyat wa kanu pa barasan nga saran muslimin muslimat pinay ko inang ko napot inang ko ka una pangawi mi kinangaw itit kasalimbahan iti na pa kami at mga limulimot itit tapot kapiya nga isa-isa tayo ka salah satu pinasuwang dat Allah subhanahu wa ta'ala dat kategori dat dosa-dosa ditagayo baruskan Allah subhanahu wa ta'ala id al-Quran wala yagtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayya'kula lahma akhihi mayyitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim kumayan napad Allah subhanahu wa ta'ala tinga om kada kau na kopiya pangalimulimut dawakan arahiyan kau manaku mangakan kau tinan dinapatay kapamuriman kau luogon kad Allah subhanahu wa ta'ala biagal na kapiya dia pira don datulun di mangalimulimut kad Allah subhanahu wa ta'ala tengkiya dai di kayuna itaralan da pagaduhan da Allah subhanahu wa ta'ala tanuda di kayuna itaralan ralan da kapanuhan Allah subhanahu wa ta'ala Allah na pentinga menerima id taubat takaw abin sisian nagid kumatta insanan jadi muslimin muslimat imi kinangaw ngabi ano ko umbalay takaw lot kada takaw pasaliwan da baras magalimulimot takaw wakon kada takaw nagi manarita di karat-ratan datulun bagal magyadatan kaya in takaw asanangan dat manarita tulun dat karat-ratan dat tinantakaw ang tulun da suway nga magalin nanti jadi anakaw umbalay takaw kapiya girata takaw na kapiya ginawa girata takaw na giyakabang takod o papasaliwan dat mga limot-limot dat tulun da suway wallahu a'lam.
2: Bahamikan ako pia at panambarasan tay ka paninimbar paguhatan at ka soban mena nupagago at pay barasan minggu na bantal kanaliway man kita daw kalimah pamusika kumadika Tuan Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pamusika nagi kumadika DJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Kada Imam Syafi'i, kada oymayaan ko piyod ko posiyon id pumagunan, gisom kalihu kod tadaw kalimpu puson. Kada Umar Al-Khattab, mamarayo ko na pansusungulon nga rayohon na minamangun. Tu ay so sungulon tay ko tulun it lobid mong sarawdika suway ka Allah. Ang boros kadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nuna pa itwan sayon no mantok paganakan kasilid pahala sundong dat sampurot ta kanan itpa kanan no kumantilang ilang.

0: Kansayan Ramuyun.
1: Ang kininyo, Rakaninga FM.
2: Ito Ramon, Rakasalulan, Ragunumurut, Pagayaman, Takao, Monsoy. Kininyo FM, hebat ang syok niya.